0: Hormuz da Iran ta yi bayan hare-haren da kasashen Isra'ila da Amurka suka kaddamar kanta. Yanzu haka kasar Bangladesh tana neman rancen kuɗi kimanin dalan Amurka miliyan 2,000 daga hukumomin kuɗi na duniya domin rage radadin makamashi da ake fuskanta a kasar. A wannan Laraba, hukumomin Indiya sun tabbatar da cewa kimanin mutane 21 suka halaka sakamakon gobara da ta tashi a wani beni da ke birnin New Delhi fadar gwamnatin kasar. Ma'aikatan agaji sun ceto fiye da mutane 40 waɗanda aka garzaya da su zuwa asibiti mafi kusa. 'Yan sanda sun ce akwai baƙi 'yan kasashen ƙetare daga yankin Asia da kuma Afirka da wannan ibtila'in gobara ta ritsa da su. Tuni hukumomin Indiya suka kaddamar da binciken sanin abin da ya haifar da wannan gobara. Masu sauraro, gaba ɗaya da aka muka kawo ƙarshen labaran daga nan sashen Hausa na D.W. mu sake komawa gare ki Fauziya Dauda.
1: To a gaida Sulaiman Babayo da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya.
2: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yanzu, za a ji cewa manoma a jihohin Zamfara da Katsina da ke Najeriya na kokawa kan matsalar tsaro yayin da ruwan sama ya fara sauka na yanayin damuna. Muna tafa da shirye-shiryen darasin rayuwa da abinamu da kuma ra'ayin matasa, amma mu ɗauko tushen rahotannin daga Nijar. A wannan Larabar ce ake sa ran shugaban mulkin sojin Nijar, Janar Abdurrahman Chiani, zai fara aiki, wato ziyarar aiki a birnin Ankara na ƙasar Turkiyya, domin amsa goren gayyatar takwaransa Recep Tayyip Erdogan. Wannan dai shi ne karo na farko da shugaban mulkin sojin ƙasar ke ziyara a wata ƙasa a wajen nahiyar Afirka tun bayan kama iko da Nijar a shekarar 2023. Wakilinmu na jihar Tawa, Isu Humamma, ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
3: Tun daga shekara ta 2023 zuwa yau, shugaban ya ziyarci kasashen Mali, Burkina Faso, Togo da kuma a baya-bayan nan kasar Algeria. Sai dai a wannan karon zai ziyarci wata ƙasa ce da ke nahiyar Turai, abinda ke zaman karon farko kenan inda zai gana da takwaransa Recep Tayyip Erdogan na kasar Turkiyya. A daidai wannan lokacin da kasar ke fuskantar jerin ƙalubale ciki har da na tsaro da na tattalin arziki. Abakula Argalales, manazarci al'amuran yau da kullum da ke da zama a birnin Maastricht na kasar Holland, ya fassara mana ma'anar wannan ziyarar.
4: Ziyara ce mai muhimmanci sosai, abin da ya shafi arziki da tsaro. Ta yi manijar umfani sosai bisa ga fanni na ƙarfafa hulɗa na jari hujja da tsaro. Saboda Nijar ƙasa ce wadda yake yanzu tana neman abokan hulɗa, saboda ta tsaye da hulɗarta da ƙasar da ta yi renonta ita Faransa. Dole ne ta nemi ƙasashe masu bunƙasa, masu tattalin arziki wanda za ta yi hulɗa da su. Kun san tun kama CNSP wannan mulki, Abdurrahman Chani a nemi shi zargin yana zamne gida bai hita.
3: To a yanayin da ake ciki dai a yanzu, ƙasar ta Turkiyya na daga cikin masu ƙarfin ƙirji a fannin tsaro, wanda kuma ake ganin kan iya mai gurbin ƙasar Faransa da sojojin IOS suka juyawa baya, a cewar Munkaila Ahmadu mai sharhi kan al'amuran tsaro.
5: Kenan ga yau ƙasar Turkiyya ba ƙasa irin hulɗar take da sauran ƙasashen Afirka da sauran ƙasashen nahiyar Turai. Yau duk abubuwan da ake amfani da su bisa ga harkar yaƙi, bisa ga harkar wani formation militaire, yau ƙasar Turkiyya ta zama abinda ake ce ma madubi. Yau aka ɗauka bisa ga harkar security, aka ɗauka bisa ga harkar noma, aka ɗauka bisa ga harkar kasuwanci da dukkan wasu harkar masana'antun nan zamani za ta taimaka ma ƙasar Nijar sosai.
3: So tari dai a ciki da wajen ƙasar, masu adawa da mulkin sojojin ke zargin shugaban ƙasar da kasa wuta waje. To amma ga Malam Albizo, mashawarci a fadar shugaban ƙasar, ya ce wannan magana ce kawai ta hasada.
6: Fitar da yi daga Yamai ya shiga lungu da saƙo inda ta yi ƙasa tare da ni ake. Akwai wurin da ni dai ni ne ce ma ni wallahi wani wuri tsoro na kai. Ke so akwai inda in munka tai ga security, wallahi in ya ga wani ɗan aero ga ko zango sai ya riga security na sakkowa.
3: Sai dai ga Sanu Muhammadu ya ce su a yanzu wannan ba shine yafi ya ɗaukar hankalin su ba.
7: To mu ba wai ya ji tsoro shi na jin tsoro ko ba jin tsoro, wannan mu ba ta damuwar mu saboda dubara tana ga mai hankura. Mu babban abin da ke damuwar mu wanda kuma shine ya damu ɗan Nijar gaba ɗaya shine ya saki zababben shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Alhaji Fazu Muhammad da yake garkuwa da shi. Tunda ya amshi ragumin mulkin ƙasa da ƙarhi kuma yana zartar da mulkin ƙasa, to ya ba su lahiya.
3: To kana ganin ƙasar ta Turkiyya za ta yin wani abin katabus ga cin wata bukata ta sakin Bazoum Ahmed a wannan ziyarar da shugaba Chani ke yi?
7: Ba ma wai shugaban kasar Turkiya ba, duk wani wanda ka sani a duniya mai

0: faɗi a jiya, masu faɗi a ji sun nemi wannan mutanen tun ba yau ba da su saki zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Alhaji Bazoum Mahamat. Mu abinda aka gaba gare mu ba ruwanmu da abinda kowa ma zai cewa abinda mu muka sama gaba shine su saki wannan bawan Allah da suke garkuwa da shi.
1: Bisa ga aƙida da manufa, ƙasar ta Turkiya ƙasa ce da bata cika saka bakinta ba a harkokin cikin gidan ƙasashen da take hulɗa da su ba. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
2: To yanzu kuma sai Najeriya da ke makwabtaka da Nijar ɗin, inda wani kutsen da aka yi a cikin rumbun rijistan 'yan zaɓe ya haifar da ruɗani a cikin ƙasar. Wani makusancin ministan babban birnin tarayya Abuja ne dai ya yamutsa hazo bayan fitar da bayanan da ke zama na sirri da ke a rumbun na rajista a cikin bainar jama'a da nufin aika saƙo cikin fage na siyasa. Bayanan kuma da suka ɗora ayar tambaya kan ingancin tsarin zaɓe a ɓangaren hukumar zaɓe ta ƙasar, wato INEC. Ubala Musa na ɗauke da ƙarin bayani.
3: A cikin wannan mako ne dai kakaki na ministan babban birnin tarayya na Abuja Lere Olayinka ya fitar da bayanan zaɓe na wadannan takara cikin gidan na adawa. Bayanan kuma da aka ɗauko a kai tsaye cikin rajistar zaɓen da ke ɓoye a rumbun zaɓe na ƙasar yanzu haka. Abin kuma da ya tara hankali na adawa da ke tunanin haɗa baki da jami'an hukumar zaɓe ta ƙasar wajen murɗiya cikin tsarin zaɓen na baɗi. Tun dai dama aka ɗauki lokaci ana zargin shi kansa shugaban hukumar zaɓen Farfesa Josh Amupitan da zama mai goyon baya ga shugaba Bola Tinubu a zaɓen na baɗi. Kafin fitar bayanan da ke ɗora aya tambaya bisa aniyar INEC ɗin su tabbatar da ingantaccen zaɓe a ƙasar, Abdulrashid Shehu dai na zaman kakaki na Atiku da ke zaman ɗin takarar jam'iyyar ADC a zaɓen na shugaban ƙasa na shekarar baɗin.
4: Hakan yana ƙara da tabbatarwa cewa lallai wannan hukuma a wannan lokaci ƙarƙashin shugaba Bola Tinubu hukuma ce wanda ta riga ta sai da kanta kuma ta riga ta ba da kanta ga gwamnati. Duk da shi kansa mai jagora wannan hukuma za ga cewa akwai alamomin tambaya a kansa, ake haɗa baki na wato karsasa shi ɓangaren adawa a Najeriya. Duk da dai mun ga ita hukumar DSS ta fara yin wani babban bincike domin tabbatar da gano da wato sahihancin yadda aka yi shi wannan ma'aikaci ya samu wannan bayanai. Muna ƙara zabar da ita hukumar INEC ta ƙara tabbatar da cewa hukuma ce wanda take da inganci da sahihanci da kuma shirin tabbatar da zaben tsakani da Allah shekara ta 2027.
3: Tun dai hukumar zaɓen ta ce ta ƙaddamar da bincike bisa ɓulla ta bayanan da ke zaman bayanan sirri amma kuma aka tsinta a kasuwa. Kuma kubanin dai INEC ɗin ta ce kuma tsaro ta farin kaya da ya sa bi sahu a binciken da ke iya tantance girman kutse da ƙila ma tasirinsa cikin fagen na siyasa. A ƙarƙashin ne dokoki na ƙasa dai kutsen cikin rijistar zaɓen na zama barazanar da ke da girman gaske bisa makomar zaɓe da ƙila lokacin tsarin tarayyar Najeriya a nan gaba. Barista Buhari Yusuf dai wani lauya ne da ke zama kansa a tarayyar Najeriya.
5: Shi abin da ya shafi zaɓe ya fi laifi ma irin ta wanda yanzu 'yan Rufa'i yake fuskanta, saboda wannan ya shafi ƙasa ne gaba ɗaya. Shi kuma wancan ta shafi magana ne da wani, ko da yake ita ma ta shafi abin da ke na security. To amma zaɓe abu ne mai yawa da ya jibanci mutane da yawa, da kuma aka yi shi domin ci gaban demokaradiyya da zama lafiya. Laifi ne da babu ƙasar da za ta yarda da shi.
3: Tun daga jamhuriya ta farkon fari ya zuwa ta biyun da ta zo dai, rikicin zaɓen ya sanadiyyar zubar jini da tada hankula cikin ƙasar da ya sa ke sarƙe da rigimu na ƙabila ko addini. Farfesa Kamilu Sani Fage dai na shan cikin fage na siyasa, kuma ya ce ana ɗin tana buƙatar wankan tsarki da nufin sake mai da imani bisa yiwuwar kawai zuwa babban zaɓe da tunanin iri guda a tarayyar Najeriya.
6: Dole kafin zaɓe ta fito ta yi abubuwan da za su nuna ba ruwanta da kowane ɓangare. Na biyu kuma ta buɗe al'amuranta yanda kowane ɓangare zai ga cewa an mishi adalci, akwai daidaito, babu wani abora, babu wata yan mowa.
3: Najeriya dai yana tsakanin kawai zuwa sahihin zaɓe da burge 'yan ƙasar da ma bakinta, ko kuma ƙara jefa ɗaukacin suna da ƙila ma ƙimata a cikin ruɗanin da ke da girman gaske. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
2: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW, kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukan mu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram, ko kuma ta intanet dw.com/hausa.

0: Tuma Dalla. Ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar gaba a cikin shirin. Za mu karanto wasu daga cikin su. Kai tsaye kuma za mu shiga fagen shirye-shiryenmu da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Darasin rayuwa.
2: A yanzu dai ana ganin dama ɗaya ake bukata na samun wani sirri dangane da rayuwar mutum sai ya rikide ya zama labaran duniya, kama daga fayafayen bidiyo ko wani hoto da bai dace ba ko ma wata rayuwa ta baɗini ta mutum. Kafin a ankare, shafukan sada zumunta daban-daban sun fara wallafawa, dubban mutane kuma sun fara tsokaci ba tare da la'akari da irin illan da hakan zai yi a bayan fage ba. Shin me yasa mutane ke gaggawan sanyin tonan silili ga mutane ne? Me yasa kuma shafuka a waɗannan kafafan ke jin daɗin yaɗa irin labaran badala na mutane? Shin wasu irin darussa mutane ke koya daga hakan? Batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali a kai kenan. Sunana Fauziya Dauda, nake muku lale marhabin. Tuma Dalla. A baya-bayan nan dai an ga batun son fallasa asirin mutane ya zama abin tattaunawa a lungu da saƙo na kafafen sada zumunta, musamman ma a arewacin Najeriya, inda bayan fitar hotunan badala na wasu sai aka rika tattauna yadda za a fito ko kuma fallasa asirin wasu daga cikin shahararrun mutane. Mutane sun rika yin irin hakan ne ba tare da la'akari da irin illar da zai yi ga waɗanda ake son tonawa asirin ba ta kowace hanya. Wakilinmu Nasir Salisu Zango ya haɗa mana rahoto akan wannan batu, inda ya jiyo ta bakin wasu da suka taɓa fadawa cikin wannan tarkon.
3: Guguwar tonan silili wajen yaɗa fayafayen bidiyon batsina ci gaba da ci ganga-ganga a arewacin Najeriya. Tun daga kan batun angwaye da aka saki bidiyonsu sun kai 'yan matansu gidajensu suna holewa, da waɗanda aka saki fayafayensu suna satar hanya, har kan waɗanda suka ɗauki bidiyon 'yan matansu a wani yanayi na masha'a. Duka waɗannan su ne kasuwarsu a yanzu ke ci. To amma shin ina amfanin baɗibarai? Abdulsahir jarumi ne da aka fi sani da Malam Ali a shirin kwana 90, kuma ya taɓa tsintar kansa a yanayin barazana da aka ringa yi masa akan faifan bidiyo da ɓatancin suna. Ƙarshe ya ce Allah ya wanke shi, kuma gaskiya ta bayyana. Sai dai ya ce ya koyi darasin rayuwa mai kyau akan wannan batu.
4: Ai, ba zan ma iya kamanta tashin hankalin da na shiga ba, da ni da masoya da mahaifiyata da iyalina duka mun shiga damuwa ƙwarai da gaske. Sai da cikin ikon Allah, Allah kuma ya zo ya wanke ni a inda aka so a ɓata min suna, a nan kuma Allah ya zo ya wanke ni nuna duniya cewa sharra ake mini. Kamar yadda dama lokacin da ana cikin dambarwa abin na fito social media na video na ce Allah in dai sharra ake mini bata min suna ake, to waɗanda suka min wannan abin Allah ka kunyata su a nan inda suke kokarin su kunyata ni. Darasin da na ɗauka kuma akan wannan abin shine duk abin da mutum zai kai kuskure ya sa kanshi a cikin wani cycle na mutane marasa kirki wanda ba san darajar kansu ba, wanda ba su da mafaɗa.
3: Ita ma wata matashiya da ta nemi a sake sunanta ta bayyana cewa akwai darussa ma kila cikin wannan garari, amma fa wajibi ne mutane su kiyaye domin gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah.
5: To gaskiya ne darasin da na koya shine kasan akwai matan da haka kurin sai su dauki bidiyon tsiraicin su, ba wai dan su fitar ba, ba wai dan su nuna wani ba, kawai su ajiye, wasu suna so su gaya suke ne, wasu kuma da wasu manufofi daban. To gaskiya darasin da na dauka ni dai ba zan iya hoton tsiraici na in ajiye a waya ba, saboda komin daren dadewa zai iya fitowa. Misali akwai wani bawan Allah da aka taba sakin bidiyon sa, shi ma kamar yayi bidiyo ne, to kuma daga baya ma manta yayi bidiyon sai isiyar da wayar, da isiyar bai goge ba, wanda isiye wayar abin ya kai wajen shekara 5 sai ga update din sai yana ta yawo.
3: Aliyu Dahir Aliyu matashi ne dake hulɗar shafukan social media, kuma gwani wajen dakile laifukan da ake aikatawa ta kafar internet. Ya ja hankali kan a kiyaye kokarin tozarta al'umma domin ya saba da dokar Ubangiji da ma zamantakewa.
6: Akwai waɗanda suke yi saboda su tozarta wani, musamman a ce kamar tsohuwar budurwa ko wani tsohon saurayi ya yi kuma ya zo ya yaudare ki ko ta yaudare shi, sai kuma ya fito da irin waɗannan bidiyoyi a waɗanda shi ake kira da revenge pornography. Wannan abu laifi ne, doka ya saba da dokar da ke cikin Cyber Crime Act, kuma duk wanda aka kama yana da zazzafin hukunci da za a yi masa. Wannan ta fuskar doka kenan. Kuma koda kai ne kai ma ba da wannan niyyar ba, domin ita doka ba ta lura da niyyarka, tana la'akari da me ka aikata ne kawai. Koda kawai kai gani kai kai shayarin ko ka dauko wata kila ma wani cewa zai ai fadakarwa zai yaje ya dauko, to wannan gaskiya ba hujja bace ba. Irin waɗannan kamar ya da alfasha ne kuma ya saba da doka.
3: Akwai darussa da dama cikin batun tozarta al'umma, domin idan ka tozarta mutun yau gobe baka san me zai zo kanka ba.
2: Tare da Nasir Salisu Zango, domin tattauna wannan batu na wannan annoba da ta kunno kai na san fallasa asirin mutane, ina tare da Bashir Sharfadi, masani ne akan harkokin kafafen sada zumunta. Bashir, wai menene ke ingiza mutane san fallasa asirin rayuwar ƴan uwansu a social media?
7: Babban abin da yasa aka koma da irin wannan abu shine dalilai na neman kuɗi ko kuma yunkurin bata suna ko kuma yi wata barazana. Sannan akwai neman yaddan mutane ko kuma neman yawan mabiya a kafafen sada zumunta. Sannan masu yaɗa irin wannan suna jin daɗin yin shigar yadda mutane suke ba su koyon baya ta hanyar martanin da ake samu, ko da kuwa abin nan ya zama akwai cutarwa ga wani. Kazalika akwai rashin ɗaukar doka, rashin hukunci da ba a yi ya sa mutane suna samun ƙwarin gwiwa wajen daɗa yaɗa irin wannan abubuwa. Sannan yawanci akwai al'adar goyon bayan ko kuma jinjinawa wanda ya abari riba irin wannan lamari. Zaki ga idan aka samu irin wannan sai a samu ƴancin A da B wanda suke goyon bayan wanda ya fitar da kuma wanda aka fitar da bidiyon ta, to shi ma yana da janyo cece-kuce, wasu suna yana ba da ƙwarin gwiwa ga masu yaɗa irin waɗannan abubuwa.
2: Sharfaɗi, shin wani alhaki ya kamata waɗannan kafafen su ɗauka tun da su suke ba da kafa?
7: Gaskiya za a ce kafofin sada zumunta da dama suna iya ƙoƙarin su, domin da yawansu sun ba mu dama idan mun ga abin da mun gamsu da shi mu yi shigar da ƙorafi. To idan har muna shigarwa muna rahoton su, za suna ɗaukar mataki. Sannan ko yanzu wannan abin da yake faruwa, na san ba kai sun ga cikakken wannan bidiyon a Facebook ba, da sauran wasu manyan kafafen da suna da dokokin masu sauri, ko kai uploadin ma asusun ka zai samun matsala. Kuma sannan sun ba mu zaɓi, idan yanzu wani ra'ayin wannan a ce sai wani influencer ya saka wani abu makamancin wannan, kai rahoton nasa cewa ga abin da yake talatawa, wani ma eh za su sauke wannan abin. In na yi kima kin yi wancan ya yi. Sannan duk da haka akwai abin da ya kamata su kara kai mishi wajen sauran gano irin waɗannan bidiyon cikin kan lokaci, da kuma hukunta asusun a cikin lokaci mai sauri. Irin gurup-gurup da suke tallatawa cewa ku zo ku biyo mu wasa ko wani waje, da a ce suna ɗaukar mataki akan irin wannan, sawa ga hanyar yin karɓar rahoton ɗin. Sannan su dinga amfani da tsarin kare duk waɗanda abin ya cuta. Misali, in sai aka ce ga bidiyon wannan da ya fita, a ce kawai Facebook gaba ɗaya zai fi lagin da wanda ya ɗau wani abu makamancin wannan sauke shi, to wannan Allah yadda zai taimaka.
2: A matsayinka na masani akan kafafen sada zumunta, ya kake ganin za a daƙile wannan annoba ta tunan silili da ma irin darussan rayuwar da ya kamata mutane su koya?
7: Abubuwan da za su taimaka wajen magance wannan, na farko shi ne doka, a ƙarfafa yin hukunci ga masu yaɗawa da masu yi wa mutane barazana sun ɗauke su a bidiyo da masu ɗauka. A ƙarfafa mutane su kai kara ba tare da tsoron tozarci ba. Mutane su dinga ganin cewa wai za a tona musu asiri ko kuma tasirin rayato. Idan a ce to ƴan gaba, ya kamata shi an samu sun tsaya tsayin daka, an ga hukunci mai tsauri, wannan zai taimaka. Sannan a nuna mutane cewa illar tona asiri irin wannan yadda ya saba da addini, a jaddada darajar mutum da kuma rufe irin waɗannan abubuwa. Sannan mutum ya dinga ganin cewa idan ɗan uwansa ne a ci gaba da koyar da irin wannan. Sannan a dinga jan waɗanda abin ya shafa a jiki, maimakon tozarta su da musu ƙizgilanci. Sannan a ba su kariya. Sannan a nuna illar abin ga rayuwa da kuma makomarta a gaba, ita wayar da kai akan irin wannan, su ne za su taimaka. Social media kuma kada a kalla, a daina biyan kuɗi masu cewa a ba da kuɗi don a turo musu, duk sai an guji irin wannan. A yi rahoton duk wanda aka ga wannan abin ya ɗauka, a hana yaɗuwarsu ta hanyar yin sharing, kar ka yaɗa, kar ka je ma kai comment.
2: Yanzu kuma sai sashin nan na. To muna godiya Bashir Sharfaɗi, yanzu kuma sai sashin nan na labari na.
8: Darasin da na koya a rayuwa shine ko me zaka yi a duniya ya zama na kan cewa ka san cewa abin da ya je zai zo. Kuma ni darasi da na koya a rayuwa a dalilin wannan abin, ka san akwai abin da zai same ka, kai godiya ga Allah saboda mutanen da suke tare da kai, wataƙila ba mutanen kirki ba ne, sai abu irin wannan abin ya same ka, za ka gane ma shin rayuwar ya ta ai gwara a ce abu ma ya same ka, har kai istighfari ka koma ga Allahnka, Allah ya shirye ka ka koma ga Allah, kan a ce kawai kana tsaka da abin da ba shi kenan ba, Allah ya ɗauki ranka. Ni dai fitar da wannan tsirai cin ba abu bane mai kyau ma su yi ma Allah ya shirye su su gane su dena.
2: To man sauraro da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku musamman ma wakilinmu na jihar Kano Nasir Salisu Zango. Sunana Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa ku kasance lafiya.
1: DW Abu namu
9: gaskiya a halin da ake ciki yanzu abubuwa sun wuce diye da muke tunani yadda zaka ga yaro da kananan shekaru ko mace ko namiji zaki ga budewar ido da sanin abubuwa idan kika dauki yar shekara 50 zuwa sama ma bata san wadannan abubuwan ba.
10: Tarbiyar yara fa kenan a wannan zamanin da abubuwa da dama suka dauki sabon salo tun daga abin da ya taso daga cimaka sutura mu'amala ballantana kuma uwa uba tunani iyaye da dama na fuskantar tarin kalubale musamman ga waɗanda yaran su suka kai shekaru tsakanin 13 zuwa 19 wanda ake kira teenagers a turanci. To ta yaya za a bi da batun yadda iyayen da yaran gaba daya za su haɗu su saro man tarbiyyar shine batun da zamu duba a shirin namu na yau na abu namu. Sunana Khadija Ahmad Rufai.

0: Binciken kimiyya ya bayyana yadda da wuya idan matasa suka wuce wannan shekarun cikin sanin ya kamata su kauce wa hanya. Shi ya sa yara da ke tsakanin shekaru 13 zuwa 19, wato teenagers a turance, suna wasu shekaru ne kuma mataki mafi mahimmanci wurin cigabansu tare da ma samun sauye-sauye na kwakwalwa da ke fama da canje-canje waɗanda za su iya tasiri wurin yanke shawararsu yadda za su riƙa tunani har ma da hulɗar zamantakewa, kamar yadda binciken Cassie et al. Na shekarar 2010 ya bayyana. Amma kuma samun wurin zama na kafafen sada zumunta, cin zarafi da ma farauta na yanar gizo, ƙarin matsalolin shaye-shaye da ma ƙaruwar rashin da'a, iyaye na fuskantar ƙalubalen da ba a taɓa gani ba wurin tarbiyyar yaransu. A cewar wani bincike na baya-bayan nan na Pew shekarar 2019, kashi 70 na iyaye mata suna bayyana yadda buƙatun tarbiyyar yara a zamanin nan na digital yake ba su gwale-gwale. To amma yaya iyayen suke yi ne? Hajiya Hafsat Sani Chindu mahaifiya ce mai yara matasa.
1: Iyaye suna fuskantar ƙalubale da dama akan tarbiyyar yara, musamman a wannan shekaru, duba da yanayin tsarin rayuwa yadda ya canja, kuma wayewa da ta shigo ta yi yawa. Shigowar social media ta kawo ci gaba, sannan ta kawo naƙasu, ba yara kaɗai ba ma har ma manya. In kika ɗauki kunya da kara da zumunci da kau da kai da girmamawa, sai social media ta zo mana da ƴanci. Kana faɗa, yaro yana faɗa, ta nuna wa yaro cewar yana da one right, da in abu yake so zai yi abin shi kai tsaye. Ki ɗauka yanayi na abinci, yanayi na sutura, na tufafi, na hidindimin biki da sauransu, mun ɗauko kwaikwayon da ba namu ba, ina aka koyo su a social media aka kwaikwayo. Sannan da activities, wasu makarantu ma da ake yi, su ma ba namu ba ne.
2: Baya ga social media, akwai kuma wasu ƙalubalen da ake fuskanta na tarbiyyar yaro a wannan zamanin?
1: Eh, akwai abubuwa. Teenagers? Akwai abubuwa da ake fuskanta. Akwai yaron da zai dinga ganin cewar kanshi ɗaya ma da iyayen shi, idan sun faɗa zai faɗa, idan suka yi jayayya zai jayayya, komai yana nuna right ɗin shi. To zaki ga cewar ana samun difficulties ta hanyar tsayawa akan yanayin karatunsu, yanayin tarbiyyarsu a cikin gida, yadda za su saba da taimakon iyaye da ayyuka na cikin gida, da yadda za su girmama malamai a makaranta da sauransu. Wannan ƙalubalen na ganin cewar suna ga suna da ƴanci. In ka ce ga yadda za a yi, za su faɗa su ce su ma ga yadda za a yi, kuma za su tsaya akan cewar eh nasu shine haka. Sannan kuma sai mun zama flexible iyaye. Akwai abin da za mu ce eh hakan ne lalle sai an yi, akwai abin da kuma za mu yi haƙuri, idan suka yi jayayyar sai mu ɗaga ƙafa mu ƙyale su, a hankali sai mu nisace su. Domin idan muka dage muka ce lalle da muke so za su yi, to za a fanɗare. Ƙarshe maimakon ka tattauna da ɗanka ya kawo maka shawara, sai kuma yana yi da ƙawaye da abokai, sai su ɗora shi akan mummunar hanya. Wasu abubuwan kuma a wurin abokai, a hira, a makaranta, za ki samu abubuwa waɗanda suka shafi rayuwa ta auratayya, yara an fara nuna musu irin wannan abun. Sannan da yau matsaloli da suka yi dama ga su nan barkatai a cikin al'umma, na dabanci, na faɗace-faɗace, na cutar da juna, duk za ki samu irin wannan da shigar banza da yara suke maza da mata. Kwaikwayon al'adu waɗanda suke ba namu ba, kuma mu ɗauke su mu ara mu yafa su shiga jikinmu su zame mana abokan rayuwa, kuma mu ga cewar wai wannan shine wayewa.

0: Jama'a sauraronmu, kuna dai sauraron shirin Abu Namu ne, maganin a kwaɓe mai daga nan tashar DW. A cewar kungiyar ilimin halin ɗan adam, neman taimakon ƙwararru na iya inganta sakamakon kiwon lafiyar ƙwaƙwalwa ga matasa. Hajiya Maryam Muhammad Ashir, kansilar yara ce, lakcara kuma mahaifiya, ta bayyana mana yadda iyaye za su warware bakin zaren.
1: Gaskiya iyaye sukan samu ƙalubale bisa kurakuran da sukan ɗanyi, because yanzu zamanin yanzu zaki ga iyaye wasu ba su san laifin ƴaƴansu. So idan baka karɓi laifin ɗanka ba, kuma ka gane me ye shi laifin, ta ya za ka yi ka gyara? So ba abun kunya ba ne don ɗanka ya yi laifi. Kuma teenagers dama su idan suka zo wannan stage of development ɗin, dama za ki ga behaviors ɗinsu yana canzawa. Dole sai kin jajirce, za yaro zai ga kamar ma kin tsane shi, kuma ki ja shi kusa, ki nuna kina ƙaunarsa, sannan kuma tare da bayani. Don yaro ba za ki mishi abu a rufe ba. Sannan kuma sexual side, dole in yaronka ya kawo wannan, shi ma bai kamata mu shiru mu rufe bakinmu ba.
2: Za ka ga kunya na al'ada, ai da kunya ba za ka ga yawa yaro.
1: Yawa. To gaskiya a yanzu wannan zancen ya wuce. To duka wannan challenge din yana wurin peer group. Yaron ki kin yi tarbiyya a gida ya fita, me waye haɗu da shi?
2: To idan kana da matsalar peer group, ke a matsayinki na uwa me zaki kiga kin shawo kan wannan matsalar peer group?
1: Abinda za ka yi a matsayina na uwa, zan yi programming yarona da safe in ya tashi ina ya kamata ya je makaranta. Kar ka saki yaranka ka bar shi wai sai an tashi daga makaranta za ka je ɗaukan yaro. Sannan idan yaranka ya ce yana sha'awan fita, ka bar shi amma ka san da wa zai je. In ke za ki ɗauki yaronki ma ku je ya ji daɗi, fine. Sannan in har wurin abokanansa zai je, su waye abokanan nan? Kai shi ki ga gidansu, kuma ki san me ake ciki. Sannan kuma ki dinga yin hira da yaronki, saboda me yaronki ya buɗe miki ciki ki ji. In har kin ji sun yi wani abu ba daidai ba, za ki ce to kaga a nan gurin abu fa ba daidai ba ne. Sannan dole ki explaining further, ki ce to ga consequences ɗin da zai haifar. Kayya ka gani, just give him that question. Sannan kuma ki samu restriction na fita, so time ba a fita, me yasa? Saboda kaza kaza. Kuma ki sa yaranki yayi respecting ɗinki. In har yana respecting ɗinki, yana ƙaunarki, to za ki ga kun zama kun yi bonding.
2: To ta yaya za ka samu yayi respecting ɗin naka?
1: Za ka nuna mishi cewa iyaye suna ƙaunarka, kuma suna da daraja sosai. Za ki nuna ma yaranki position ɗinki a Islam,
2: a
1: musulunci. Yauwa. Sannan kuma za ki nuna mishi reward ɗin bin iyaye,
2: wato lada.
1: Yauwa. Banda lada ma da cigaba na rayuwanka. Balle yaranmu yanzu da suke son cigaba da son kuɗi, but neman kuɗin ma it has to be me yanda ya kamata.
2: To amma shin akwai wata hanya wadda ke gani ita ce tafi inganci wurin tarbiyyar yara?
1: Gaskiya shi ne dai ka ja shi a jiki, musamman a wannan stage ɗin. Ka nuna cewa kana ƙaunarsa ne, ba wai baka ƙaunarsa ba. Kuma foundation ɗin shi ne ka sa mishi tsoron Allah, because yaranka ba za ka yi ta yawo da shi ko ina ba. Ba ihu, ba faɗa, ba kyara. Nasiha ta fi shiga jikin mutum kafi kuma girmama abin da ake gaya maka.
2: So sai kuma batun iyayen da su dama already sun riga sun shiga wannan halin, da ƴaƴan nasu sun riga sun faɗa ko shaye-shaye ko wani dai abu wanda ba ya da kyau, su kuma suna so su ga sun dawo da yaransu kan hanya.
1: Shawaran da zan ba su, su ja dai yaran a jiki, su dawo da shi, su nuna masa cewa fa ba wai ƙinsa suke ba, a halin ne ba sa so. Kuma inda ma dama su haɗa kai da yaron, ina so ka daina wannan abin. Kai ya kaga hanyar da za mu bi, me yi shawara? Sannan kuma wasu yaran zaki gani a cikin family, akwai wanda zai iya ja yaronki a jiki ya ji maganarsa, zaki iya amfani da wannan.
2: To madalla, aka ce wai laifin daɗi ƙarewa, iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan, sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu. A madadin baƙinmu da kwaji muryoyinsu, Hajiya Maryam da ma Hajiya Hafsat, sai kuma abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku, ni Khadija Ahmad Rufa'i nake cewa Allah ya sa damu da alkhairinsa.
3: Ta gaisu a gaida Khadija Ahmad Rufai yanzu kuma sai shirin ra'ayin matasa
4: DW ra'ayin matasa
5: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin sabon shirin ra'ayin matasa daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus Maudu'in wannan makon ya duba sabon sauyin da za a samu inda manhajojin Facebook, Instagram da WhatsApp ke daga cikin shafukan da za a dora akan sabon tsarin cajin masu amfani da su kamar yadda kamfanin Meta ya sanar Ali Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana

amma dalla. Wannan sabon tsarin baya nufin biyan kuɗi kafin amfani da shafukan, amma dai tsarin zai taƙaitawa jama'a shiga wasu ɓangarori har sai an biya kuɗi, kamar su Meta AI da damar duba alƙaluman bunƙasar shafi ko profile da kuma ɗaga likafar abin da aka wallafa yadda zai riƙa bayyana sosai ga jama'a da dai sauransu. Misali, kamar a tsarin Facebook Plus da Instagram Plus za a caji $4, tsarin WhatsApp Plus kuma $3, sai Meta One Plus da Meta One Premium $8-20, har ma da tsarin da za a caji $15-20. To ko shin matasa za su iya biya, ko kuwa dai sai dai su shiga tawagar ɗin free mode? To Usaini Abdulrahman daga Maraɗi, Nijar, ya ce ra'ayina dai game da wannan sabon tsarin, idan kamfanonin suka yi amfani da wannan tsarin, to fa za su rage yawan masu bibiyar su, musamman ma a nan ƙasashenmu na Afirka. A yanzu haka da ƙyar mutane suke saka data suna bibiyar wannan yanar ta gizo, mai ba da dama ga talaka da masu kuɗi, masu ilimi da ɗalibai, ‘yan ƙauye da ‘yan birni, duk ana damawa da su a cikin shafuka daban-daban. Don haka wannan sabon tsarin zai kawo cikas sosai ga wannan tafiyar. Sannan yanar ta gizo za ta zama sai yanar amma babu gizon. Yahaya Umar Bichi, jihar Kano, Najeriya, ya ce duba da yadda talauci yau matasa ka tutu ga kuma rashin aikin yi, to ta ina za su samu kuɗaɗen biya a waɗannan kafofin? Kawai so suke a rage amfani da waɗannan shafukan nasu. Garba Idris Wise da Magaran, Nijar, ya ce cafɗi kenan, su za su koma cajar mu kuɗi maimakon su biya mu. Hassan Dogon Face ba tsari ya ce mun ji sabon tsari daga kamfanin Meta, mu dai fatan mu Allah ya ba mu abin da za mu iya biya, domin social media a yanzu ta zame mana tamkar dole mu matasa, kuma hanya ce ta kasuwanci a sauƙaƙe. Muna fatan gwamnati za ta nema wa ‘yan ƙasa sauƙi. Dauda ɗan mayaƙi Maraɗi a jamhuriyar Nijar ya ce a fakaice dai wannan tsarin na nufin rage yawan masu bibiyar shafukan sada zumunta ne kawai, musamman ma matasan Afirka waɗanda rashin aikin yi a wasu lokutan ke tilasta musu yin gudun hijira ƙasashen Laraba da kuma Turai. Don haka ina kira ga ‘yan uwana matasa mu haƙura mu tsunduma cikin jirgin ‘yan free mode kawai, saboda masu iya magana na cewa idan wani ya taka rawa aka ba shi kuɗi, to wani in ya taka duka zai sha. Sai Ali Sarkin Yaƙin Nima daga birnin Akra a ƙasar Ghana da ya ce gaskiya wannan tsarin zai haifar wa da matasa wahala, Allah ya kawo mana mafita ta alheri. Jamilu Musa Sabon Layi ya ce hakika matuƙar za mu biya buƙatunmu, to ko nawa ne za mu biya, domin Facebook da Instagram da WhatsApp sun zame mana tamkar makaranta. Sani Sabiu daga jihar Katsina a Najeriya ya ce to gaskiya tabbas kamfanin Meta wannan tsarin da kuka kawo zai wahalar da matasa, waɗanda ba za su wahala ba masu samun taro da CC a shafukan sada zumunta, waɗanda kuma ‘yan abu ya rima a shakiɗa ne, to tabbas ba za su iya ba. Don haka nake roƙon ƙasashen duniya da su saka darussan koyar da yadda ake amfani da shafukan sada zumunta domin samun kuɗi, wato ina nufin social media, saɓanin ɓata lokacin da matasa ke yi. Yusuf Haruna Kariya, Nijar, ya ce suna ɓata wa kansu lokaci ne kawai, saboda da yawa daga cikin kwastomominsu sun koma amfani da kafar TikTok wajen yin kasuwanci da yaɗa hajojinsu. Saboda haka kada su ɗaura wa manhajojinsu nauyi ta yadda kwastomominsu za su guje su. Lawali Manchester Kamba ya ce wai kan jama'a waɗannan mutane mai za su yi da kuɗi ne, muna fama da tsadar data, su kuma suna ƙoƙarin tsawwala mana, muna kira ga wannan kamfanin na Meta ya haƙuri ya cinye wannan batu, duba da yanayin halin da muke ciki a yanzu, in ba haka ba kuma sai dai mu shiga layin free mode.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da maraice Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. A rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun fara tsaurar matakan daƙile yaduwar cutar Ebola a ƙasar ta hanyar daukan wasu matakai ga matafiya da ke kan iyakokin ƙasar. A Oyo duk dai a Najeriya malaman makaranta suka gudanar da zanga-zangar nuna damuwa kan matsalar tsaro a ƙasar bayan da aka sace ɗaliban makaranta a baya-bayan nan. A Niger, kungiyar farar hula ta M62 ta nemi da a dakatar da aikin rushe gidajen jama'a har sai an biya su diya. Shi kuwa babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da zaben wakilai a kwamitin sulhu a wannan Larabar. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo muku bayan Sulaiman Babayo ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Jamus ta gaza samun kujera a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Amurka ya tabbatar da cewa ya caccaki Firaministan Isra'ila yayin wayan tarho. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗi kan yaduwar cutar Ebola a tsakiyar Afirka. A wannan Laraba a karan farko ƙasar Jamus ta gaza samun kujera da ta nema na karɓa-karɓa a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya inda ƙasashen Portugal da Austria suka samu ƙuri'u mafi yawa domin wakiltar nahiyar Turai inda za su fara aikin duk waɗanda suka samu kujerun daga farkon watan Janairu na shekara mai zuwa ta 2027. Sauran ƙasashen da aka zaɓa sun haɗa da ƙasar Trinidad da Tobago, yayin da ƙasar Zimbabwe daga nahiyar Afirka ita ma ta samu kujera inda za ta maye gurbin Somalia, yayin da Trinidad da Tobago kuma za ta maye gurbin ƙasar Panama. Sannan ƙasashen Portugal da Austria za su maye gurbin Denmark da Girka. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙumshi mambobi 15 inda 5 suke da kujerun dindindin, yayin da sauran 10 ake zaɓo su daga nahiyoyi na duniya lokaci zuwa lokaci da aka tsara. A wannan Laraba cikin wata hira shugaba Donald Trump na Amurka ya tabbatar da rahotannin ya caccaki Firaminista Benjamin Netanyahu na Isra'ila kan yadda yake ci gaba da faɗa da ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon abinda yake dagula shirin zaman lafiya a gabas ta tsakiya, yayin da Amurka take neman ƙulle yarjejeniya da ƙasar Iran. Iran kuma take mara baya ga ƙungiyar ta Hezbollah. Haka ya faru ne lokacin da shugabannin biyu suka tattauna ta wayar tarho. Wannan na zuwa lokacin da dakarun kare juyin juya hali na Iran suka ɗauki alhakin harin da aka kai ƙasar Kuwait a matsayin martani kan abinda Amurka ta yi na kai hari kan dakon wato jirgin ruwan dakon man fetur na Iran. Hararen na Iran na jirage marasa matuƙa sun lalata wani ɓangaren babban filin jirgin saman Kuwait, inda mutum ɗaya ya halaka yayin da wasu fiye da 60 suka jikkata. Hukumomin ƙasar Bangladesh sun ɗauki matakin ƙara kuɗin makamashin wutar lantarki a da kaso 16 cikin 100 domin rage matsin lamban tattalin arziki da gwamnati ke fuskanta sakamakon yakin da ke faruwa a gabas ta tsakiya wanda ya fadda matsalolin makamashi a duniya baki ɗaya. Ita dai ƙasar mai mutane miliyan 170 ta dogara ne kan makamashi da ke fitowa daga ƙasashen ƙetare. Hukumar kula da hasken wutar lantarki ta ƙasar ta ce matakin ya zama dole saboda tashin farashin man fetur saboda yaƙi a gabas ta tsakiya da ya janyo rufe mashigar ruwan Hormuz da Iran ta yi bayan ƙasashen Amurka da Isra'ila sun ƙaddamar da farmaki kan ƙasar. Yanzu haka ƙasar ta Bangladesh tana neman rancen kuɗaɗe daga hukumar lamani ta duniya da sauran hukumomin duniya na kuɗi domin rage raɗaɗin matsalar makamashi da ake fuskanta a ƙasar. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa cutar Ebola da ta ɓarke a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo tana ƙara bazuwa fiye da yadda ake tunani. Wannan na zuwa lokacin da ƙasar Uganda mai makwabtaka da Congo ta tabbatar da mutane 15 sun zama sabbin waɗanda aka gano ɗauke da cutar. hukumar lafiyar tana taimakon hukumomin jamhuriyar demokradiyyar Congo aikin gwaji na mutanen da ake zargi sun harbu da cutar ta Ebola. A wani labarin ma'aikatar lafiyar kasar Kenya ta ce za ta aiwatar da shirinta da Amurka, inda Kenya za ta kebe mutane masu zuwa Amurka kwanaki kafin tafiya kasar ta Amurka, lamarin da tun farko ya haifar da zanga-zanga a kasar. Ita dai Amurka za ta bayar da kuɗin tafiyar da cibiyar domin tantance masu zuwa kasar domin kare 'yan kasarta daga yaduwar cutar Ebola, abin da ya harzuka 'yan kasar Kenya. A wannan Laraba an ji karar makamai da suka ratsa a tsakiyar birnin Mogadishu fadar gwamnatin kasar Somalia, inda tsohon firaministan kasar Hassan Ali Kaire ya ce dakarun gwamnati suka kai farmakin domin hana masa gudanar da zanga-zangan da ya tsara. Shi dai tsohon firaministan ya fice daga gidansa da ke yanki mai cikakken tsaro, inda ya koma cikin gari domin ganin an yi zanga-zangar gobe Alhamis. An shirya zanga-zangar kan zargin gwamnatin Somalia da amfani da ƙarfi ta hanyoyin da suka saba doka a wannan ƙasa da ta shafe shekara da shekaru tana fama da tashe-tashen hankula. Da haka muka kawo ƙarshen labaran daga nan sashen Hausa na DW. Mu sake komawa gare ki, Fauziya Dauda.
1: To an gaida Sulaiman Babayo da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu na yau, za a ji cewa a Kenya iyayen yara ne ke nuna fargaba kan yadda ake samun karuwar yara da ke bacewa, yayin da a yankin gabas ta tsakiya dorewar tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da Iran ke tangal-tangal. Muna tafa da shirye-shiryen noma da raya ƙasa da kuma taɓa kalashi. Amma mu ɗauko tushen rahotannin daga Najeriya. Hukumomi a Najeriya sun ƙara tsaurara matakan kariya daga cutar Ebola ta hanyar gwada yanayin zafin duk wani matafiyi da ke shiga ƙasar ta kan iyakokin ƙasar, da wato kuma keɓe waɗanda suka fito daga ƙasashen da suke fama da cutar. Wannan wani ƙoƙari ne na kare shigar cutar cikin Najeriya. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
3: Gwamnatin Najeriya ta ƙara ƙarfafa hanyoyin kariya da za su ba da duk wata kafa ta shigowar cutar cikin ƙasar, inda ta ƙara ƙaimi na bincike akan ilahirin matafiya da ke shigowa Najeriya.

0: mu a jihar Oyo, sabili da haka muna kira da babban murya ga hukuma ta hanzarta ceto waɗannan yara. A halin da ake ciki dai majalisar dattabai ta ƙasa da ta wakilai a birnin tarayya Abuja sun tattauna batun yaran da babban murya. Yanzu dai wasa ya koma ƙasa. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Nigeria.
1: To yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger, inda kungiyar farar hula ta M62 ta nemi da a dakatar da aikin rushe gidajen jama'a har sai an biya su diyya, ko kuma an nuna musu wani wuri da za su shiga a daidai lokacin da ake shirin fuskantar damina da kuma jarrabawar ƙarshen shekara ta 'yan makaranta. Hakan ya biyo bayan kiraye-kirayen da dama daga cikin kungiyoyi a ƙasar da ma masu fashin baƙi suke yi kan lamarin danganin an kiyaye haƙƙin ɗan adam. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na dauke da rahoto akan wannan batu.
2: Yayin da aikin rusau ya shiga cikin kwanaki na hudu babu ko kakkabtawa a wata unguwa ta kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na birnin Yamai, kungiyar Emsuwa Sando mai fafutukar ganin Niger ta samu cikakken mulkin kai da kuma mutunta haƙƙin ɗan adam ta fitar da sanarwa biyo bayan soma rushe gidajen jama'a da hukumomin ke ci gaba da yi da kuma koken da su ma jama'a ke ci gaba da yi na rashin basu diyya da za ta ba su damar samun wani muhalli. Inda cikin sanarwar, magatakardar kungiyar Sanusi Muhammad ya kira kai tsaye zuwa ga shugaban ƙasa Abdulrahman Chani da ya kalli wannan batu da idanun rahama.
3: Muna fata kuma muna kira gwamnati ta tsaida wannan rusau har a biya mutane haƙƙinsu. Tsari wannan na tahiyar da ƙasarmu ta ci gashin kanta na refondation tsari ne wanda yake kula da mutuncin 'yan ƙasa, yake kula da haƙƙin 'yan ƙasa. Bai dace ba a ce a cikin wannan irin tahiya ce zai zamanto an samu 'yan ƙasa tsahi da matasa da mata da yara mahallinsu a rushe su ba tare da an biya diyyarsu ba. Muna kira zuwa ga shugaban ƙasa wannan rusau da ake a cikin birnin Yamai a dakata shi.
2: To ko zuwa yanzu da ake wannan aiki na rusau, wani hali ake ciki dangane da batun da masu waɗanda ake rushe mu gidajen? Tambayar kenan da na yi wa Abdullahi Haruna, shugaban kwamitin masu gidaje da ake rushewa, wanda ya ce da ni.
4: Kowanne sahi mutane sun tashi tsammanin suka su tashi da sahi su iske gwamnati ta tsaida, kuma kowanne sahi da ka tashi ya kajima an turo jirgin dankaro shina ta hoshe gidajen mutane.
5: Ba su ce muku komi ba yanzu?
4: Ba su yi muna bangana komi ba, kuma ba mu tsammanin suna da niyyar su yi mana wata magana mai alheri. Tunda mu'azama dai rushe-rushen ba za su ci gaba ba, amma kullum karuwa na shi kai. Emsa Sando, gaskiya mun karbi initiative in su kuma duk wata farar hula da ta ke ta zo ta kama muna su zo su kama muna.
2: Tun ma dai kafin wannan sanarwa ta Emsa Sando, wasu kungiyoyi su ma sun yi sanarwa tare da kira ga gwamnati da ta dibi wannan lamari, inda su ma daga nasu bangare masana masu sharhi ko fashin baki irin su Yusufu Abubakar Kado Magaji, mai sharhi kan abubuwan yau da kullum har ma da batutuwan da suka shafi aikin hukuma, ya ce idan gwamnati na bukatar wuri saboda wasu dalilai masu karfi, doka ta tsara yadda ta kamata gwamnati ta karbi wannan fili koda kuma akwai gidaje a cikinsa.
6: Kan a ce an amshe maka gidanka da ka gina ko a zo a hoshe shi, sai an nuna ma jama'a saboda amfanin duka jama'a ƙasa ne an kai, ba dan unhwanin wasu 'yan ƙurarrun mutane ba. Shi doka ta ce in an yi haka nan kuma sai an ɗauki matakan ne a biya ga ECA ko notar a ce maka ga ranar da za a zo a hoshe gidanka, kuma a yi lissafin kuɗin da ya kamata a baka saboda ka samu ka gina wuri. Amma wanga abu da suka yi ba bisa ka'ida ne ba.
2: Har yanzu dai gwamnatin ko kuma hukumomi na birnin Yamai ba su fito ƙarara suka yi magana dangane da waɗannan kiraye-kiraye da ake yi musu ba na su dakatar da rusa gidajen. Kuma da yake tun farko dai gwamnatin ta hanyar gwamnan birnin Yamai da na Talaberi sun nunar cewa an sayar da waɗannan filaye ne ba bisa ka'ida ba, sannan ga babbar matsala da ta shafi harkokin tsaro, domin kuwa a cewar hukumomin suna yin hakan ne domin kare lafiyar jama'a, ganin yadda nauyin kare jama'a ya rataya a wuyansu. Salisu Bukari, DW Hausa, daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
1: To rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: noman da muke yi na ciya wannan ya rage matsaloli kwarai da gaske a wannan kasa duk lokacin da dabbarka ba ta yawo to lallai ka rage matsala tsakaninka makiyayi da manomi a duk lokacin da dabbarka ba ta yawo za ta iya baka madara mai yawa za ta iya baka nama mai yawa
1: masu sauraro kada a sha'afa shirin noma da raya ƙasa ake saurara daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus to yanzu shirin zai daura har yanzu dai makiyaya dake bin tsarin gargajiya sun gaza iya rungumar wannan tsarin duk da a baya bayan nan gwamnatin Najeriya ta samar da ma'aikata dake lura da harkan kiwon dabbobi a ƙasar domin jin dalilin makiyayan naji ta bakin Alhaji Buba Dawa dake zama shugaban kungiyar Fulani ta Dabital Fulako Jode Jam Foundation a jihar Adamawa.
2: Lalle kamar yadda ka fada batun maganan killace dabbobi da kuma noma ciyawan da dabbobin za su ci lalle mutanen mu nan akwai abubuwa wanda yake sa mutanen mu har yanzu basu koma ba suna nan a matsayin su na gargajiya na da. Na farko dai akwai karancin wayar da kai ilimin yadda za a yi noman ita ciyawan karan kanta shi ma babban matsala ne wanda har yanzu mutanen mu ba su da wannan ilimin da za su yi noma wannan ciyawan.
1: Sai dai duk da waɗannan ƙalubale da makiyayan suka zayyano, Alhaji Sadiq Dawaren ya ce zamani ne ya zo da wannan tsarin wanda kuma dole ne a rungume shi.
0: To, su kwanda sanin cewa ciyawan da ake samu free ta banza da babu ita saboda duk dajin zukan da ake samun ciyawa a da babu shi yanzu ai da an mai da su gonaki ko an mai da su kamfanoni ko an tsara hanyoyi ko an yi wasu masana'anta na gwamnati wannan dajin ma babu shi barinta a ce ciyawan ma zamu ya fita dole duk wanda yake kiwo ya tanada ma dabbarsa abinda za ta ci musamman lokacin rani yanzu da muke lokacin da damina ya kawo kai ciyawan da ta bushe a daji ko kuma crop residue ruwan saman da yazo na farkon nan ya jika ya lalata shi kura ya binne wannan ciyawa ciyawan da za ta tashi sabuwa bata tashi ba wannan lokacin ne critical lokacin da dabba take cikin wahala kwarai da gaske
1: to masu sauraro baki daya kenan shirin na noma da raya kasa godiya ta musamman ga dukkanin yan uwa abokan aiki da suka tallafa shirin yazo gare ku daga Yola jihar Adamawa tarayyar Najeriya Mubarak Aliyu Sabo Yaro ke cewa abarku lafiya.

0: kire anishi damagaram jidadi mungudi abirni anikire yankunche taro ai taro zindir anikire yankunche.
1: A cikin hirar da aka yi da shi a lokacin yana raye kafin mutuwarsa, Ma'azu dan Alalo ya shaida cewar yana da shekaru 110 kuma ya haife shi shekaru 5 kafin yunwar kakalaba tun zamanin mulkin Turawa. Anafi dai mutumin katsina ne na garin Dankama da ya taso daga inda yake zuwa Damagaram, bayan ya ci ya samu labarin wani sarki Balarabe a Damagaram, Anafi Mustafa. Bayan zuwan ya ne gidan sarautar na Damagaram a zamanin sarki Mustafa, ya zaunar da dan Alalan ya zama makiɗin gidan sarautar na Damagaram baki ɗaya. Alhaji Sanusi Ibrahim na Kandari shine shamakin sarkin Damagaram.
2: Wato da aka yi tunani bisa kan Alhaji Ma'azu dan Alalo, kamar dogari ne da basaraki, Damagaram ta tahi da mawaƙin masarautar sarkin Damagaram shine Ma'azu dan Adaro. Ka san Ma'azu dan Adaro na Dankama ne, kanka kai mashi hanyar zuwa Katsina tun zamanin sarki Matawa ya zo Damagaram. A da ku ka san mawaƙa an suka zo gindin sarakai, sarakai amsa su suke da hannu biyu, aka amshe shi da hannu biyu ya zamna. A nan lokacin nan zamanin Kolon akwai Bodo da aka yan komandan na circle, iya sa mutane aiki bai son zama lahiya, bai so ya ga mutane a zaman suna fara skin nan ba su aiki. Bodo aka yi nan dan Allo yayi ilimi ya zo iya waka, wannan wakar tashi tana kara ma Damagarawa karfin hali na hutu a aiki, dan ba ka samu wani mutum a zamanin, kuma ko makaho ne kai, ko gurgu ne kai, ko kuturu, duk irin ran social kinka ka zo ka shiga wannan aikin na Bodo. To kaga iyaye Allah ya sa lokacin sarki Matawa yayi, kuma sarki Umar ya komo, da sarki Umar ya hau hallau nan ya samu sabuwar waka. Ranar Talata aka yi ka mahassada sun yi wani dinga ma sarki Umaru har bulaguran shi daga nan zuwa Kongire da aka yi a Niamey. Ai kun ji
0: albarka na garba ni ya na garba arana mun yi niya wa salama ce rana alami shi ni ya na garba.

0: Marganyi Ma'azu dan kwalalo yana da yaya da yawa har ma da waɗanda suka rike makamai na gwamnati a Niger. Daya daga cikin yayansa Mustafa Ma'azu dan kwalalo ya ce suna yin murna da wannan karramawa.
1: Dukan mu da ni da ƴan uwana da duka jihar da magaram ma da masarautar da magaram duka ba karamin shin dadi bane na wannan karrama da aka yi, saboda abu ne wanda zai sa sunan mutum ba zai bace ba sansam hal abada.
0: Mustafa ya da rike gado ya kuma ce shekaru 15 da suka wuce a baya ya rika rera wasu waƙoƙi da mahaifinsa yake kidawa tare da makidansa na wancan lokaci. Amma anan Mustafan ya rero mana kaɗan daga cikin irin waƙoƙin da yake yi.
2: Dan Ahmadu kuran daga ga dan kyari magajin goto mai daraja giza, cigari Umaru mai turawa, jirgi ya tashi kare abu mai karan hali ya gaji bai kamu ba, yayi wata tara bai kamu ba mai daraja giza.
3: Allahu akbar, yau budan fa
2: annasaran aiki bodu ya hana hutawa cikin gari, nasaran aiki bodu ya hana hutawa da magaram, bodo mai aiki kafiri dan kafira anne dan anniya wani kuma
0: dan alalan dai. Baya ga waɗannan waƙoƙi ya rere waƙoƙi ga shugabanni irin su Jawar Hamani, shugaban jam'uriya na farko na Niger, wadda waƙar ta yi tasiri sosai a lokacin wani taron shugabanni na ARDA da aka yi a birnin Yamai.
4: Ai ga dori da mamani go sarbauna yi kanje gwamna na mali yi ma ya daga me abjama yi ma ya daga mutum bake tamma.
0: A yanzu ka dai a jami'ar da magaram, wato jami'ar Andare Salifu, akan koyar da dalibai darasi na al'adu akan dan alalan domin rike tarihi, kamar yadda Dr. Siddu Adamu da ke a sashen kula da adabi da al'adu da karatun littattafai ya bayyana.
5: Akwai wani mushammu na jami'an Nyame wanda ya karanta shi mu, wanda aka ce ma Prof. Ibrahim Abdulsalam Nyang, kowa ya san shi shahararre ne nan a Damagara. Ya yi aiki bisa kan masu dalolo, ya ce ya yadda ma wani littafi wanda aka ya karama shi da masu dalolo mawakin ainihin na sultana ta Damagara. Kenan lalle yana da wuri, yana da gurbi cikin mu ayyukan mu da muke, wanda muka ce ma muna lakabin mishi da literature oral, adadin Hausa kuma akwai kasa, akwai adadin na rubutu, adab na rubutu kuma akwai adab na magana. Shinan masu dalolo yana cikin wa'anda muke karatunsu da dalibanmu, mu kwatanta musu, mu gwada musu. Lalle cikin tarihinmu akwai wa'anda sun kai gwagwarmaya, sun kai hiddo wannan tarihi na kasashenmu.
0: Har kwanan gobe gidan sarautar na Damagaram muna tunawa da wannan mawaki, wato Ma'azu dan alalo, wanda karamashin da aka yi zai kara taimakawa baya matasa su san ko shi wane ne a cewar Shamaki.
6: Karihin gwiwa da zai kara mu wajen tarihi bayan mai ta sani, ka san akwai wanda duk ba su san ba Ma'azu dan alalo, ba su taba ganin shi ba, amma in suka tambaya an ba su tarihi dalilin an yi wannan hanya mai sunan Ma'azu dan alalo, sun ce wai waye Ma'azu dan alalo, mine kenan sai a ba su tarihi. An ce kunne ku ya girmi kaka, kenan wannan tarihi ya zama haɗiyan iya wanda kullun za a dinga zancen shi. Mu shi ne riban mu, har kullun an dinga zancen Ma'azu dan alalo, bai bace ba kenan kamar iya raye, duk da ake kiran ka kamar da nan kana raye, to ai alhamdulillah haka ake so.
7: Salama ce rana alamin shi ne ya na garba.

0: To ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau. A madadin dukkanin sauran abokan aiki, Abdurrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
1: Kin ga da ya ji ki da hanya ya yi magana madu.